0: kirinyone soko lakini tom ga inyoru rabini kesire silin bagol tu ga ne ga gugoni nguni gele inyoru sine ga 30,000 ko tu get number 4
1: number fees
0: number fees
1: tawari chicho letin 139 agere tinye inyone 30,000 mi chicho letin 632 tinye agine 30,000 kaset tom ga gonyoru gi na ni ga nyoru 30,000 tiana boiboi ene tinye ako teche gen olbo studio gi boiboi amun ka iset ako ga inyoru geljin chicho letin 288 ako teche gi boiboi ko unye tom ga gonyoru gi na ni ga nyoru 30,000 so olangina mesi moishek na msimu ingu nga gichil star 441 hash
0: to get number 4
1: lani kutokiri nyorugi
0: iwe
1: tafadhali ngabal kidogo

0: Right, asante sana ako direct ako red noten bo conference ako red noten bo simu iti nguni gaga spitine lele le Natalia na nanyman ali ani bo yandani ema FM hello sana chiduno limbo conference agi tigon lineto
1: chini ya maji
2: ya muno boger
1: bye bye boger
2: amne kete die
1: matinye ngal
2: Kau buat pelanggan apa ni orang?
0: Bye bye, abisnya.
2: Tinggal kamu aku nampak kerbitin anak orang si rumah yang pelanggan. Kamu alik dia mata mino, lemi tapi aku rasa betul ni kita pelanggan. Tamu kau tadi, Yusul dah kau nampak betul ni kita jom ni tiwe. Kamu rasa kita tiwe mau full lor, rasa kita tiwe nusu. Amo le madam no.
1: Ya be wi.
2: Amo le yue. Amo le madam no no mate ban ni le bor jindo I jom ni bo tara ko kungu tu bo di ni ko nyo ta daru mi ni ko me ge le mi ma ko sa ko ni. Ala mo no no ni I mwa te ne I jeng ji ji ta ne yok to gi de ange di ji ko ana ga di por da bo do ni gora sa ta ko.
0: Ma ge no engis.
1: Ronaldo.
3: Ano? Ini. Igera gina ma mwa gama nana ne.
0: Yes.
3: Tuwa dipo manganza. Amumbi di weri mi tuwa tuwa ne. Tuwa ba rumi ne ruwe. Aya. Yaka gondo. Koko nyo ne weri kichoko tete uko mwange na nje ya baka wana kazi teni unina ilegi ima kazi Iba angangeko mwisi
0: Kongoi Ronaldo
3: Ima kazi kwa

0: ye ngale go jare tsane na tsan turna bas bana gure na sira go mega chwaini are tsane go sia somai ke go sire le studio ha go maga bege jor go le arege jor go ikatsa jabo a tilile do eno le studio
1: a gere ga gere duga na ba fees ngot go ga gya go 30000 go sawa 3000 go sawa lagene ga gya tas duge ne ba shopping
0: duge number 2
1: duge number 2 ne ga ga sirge le 30000 ngo 30000 go ra go tipiko nom ago mia shopping ro ga gete sel buta genge shopping go ile buche ka ngwan ngume nyoro 30000
0: yani ngo to me nyoro 30000 ni on ke go ni 4000 endu ge number 2 ngo to ga met ke tem ge tem number 4 ngume nyoro nyoni ngune number 2 mara go yuta ile ga meeting
1: ngo to ga ga item ne ga ba fees ama nyoro 30000 ana ngo ge je lewa niwe mata ge ago na ngo tel buche so mok chuka ba pocket money ko ga ge ende as chep kondo tugul duge number 2 na ga ser gele shopping
0: ago enyo salbe iote agigeti
1: siri go noto
0: siri ne bo soko go lazima ya tagigeti
1: ago iwe ngiati I confirm ni nyoba sms ngut ko ga ge ago 30000
0: yonga inyoru age biru simwe twana nga mana number 2 ina
1: ina ile ga ge ago tayari
0: ko yonga inyoru 4000 ko mate wege 30000 ine tete ga la ga che
1: yes
0: ama ichil star 441 ash age la botu duge
1: Number two.
0: Awa gawula ngati ngewe ku 43 shillings era nikege boyishe. Ina ile ogile nje melo iweke igeti.
1: Kibide ne iwe kongete siling dip tema ko siling sasa ma sire siling sasa.
0: Awa ya anto mga ino megi. Mana akinye to ma ijutu soko. Jutu sabarita genge ni ogegu ni 4,000 istege. Ingewe gurabi nikege boyishe igeti sa inoto. Nama ichi ngeti yo star 441 nyondu ge number 2.
1: Agere kabanga nge seliwe. Seli mayo ine ba 0729. Oh, agere kage ya duget number kage ya duget number 4 man o ga baishe siling bokol
0: kapchei
1: kage ya gun 30000
0: yani inge late ye jita siling bokol
1: ngi gas ke moye go le ki mi duga na ba shopping
0: I choki ya ta ki geti sign out ni
1: choki yes
0: inge le mara ichu tune tai ko ko chut piga ki che I misen
1: ko lazima I jok jangon gi geti ni I jokchi
0: Ichi ile star 441 ash ama ilaba duge number 2.
2: Itumbi siyo ameandika nini? Tukafanya kesi. Tunamaliza kesi. Faruk amesema amefanya. Tukamaliza hiyo. Kidogo mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji billion 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani. Nikamwambia I will not do it.
3: Talibu ameniambia wewe jiusuru nikupatie billion 2 uende nyumbani. Wende upumusike, fanya mambo yako, kuwe na security, kuwe na mshahara, na unaesa simama siku ingine. Sasa nikajiuliza yule anakupangia mabaya, anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi. Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara nakuambia uende, unaenda opposite.
4: Tututita mwa NMO FM.
5: Edwin Arab Tanui, kubata Eric Rono. Enyo tungu. Tanganyika